0: Joe Choi could be the polar partner community critically megamu attackodge. Tadangpoyba Piri, Yomeo Donyi Kwania, Yomeo Donyu Yam, Jo Donyi Kole. Yorangti when you are Molatar, Kumia Pocho, you dikwa berry. Ogam dana matelo I level.
1: Hello? Diko Pocho.
0: Oh yeah.
1: I'm going to go to the house. Yo dutiti or kon polo papa mo magi no la bom balgi ko ni mek temo kisi jo mo magi ni papa ki wa kesha ti lo njo dutiti kuni yo war yo polo papa magi di wo papa mo ken wo ti mota mo ken wo ti pipi mo ken wo ti gali mo ken wo ti tieno mi fio gi lo ni papa dan di yo wo cha tan lo jo dutiti bel me ma tore ma jo ko ime ko dutiti ko ima te me ken ba ka mi dai kon Yelena tet program abe papa. Wan le ke ka man pa kan pete ku storo ro.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lo ke. Poi man.
1: Jimi tarugali.
0: Poi. Oi tel wai la wi dikune.
1: Amen.
0: Poi man take.

0: pour pas bere yoon
1: jama be di kamu kamu kito meg nanu gini tiyo kati kiri cha
0: de
1: tendo mucha meg mito pitu kore iti kuku gwen wi lako dan iti gwen wi ye jami digital gwen le acho ni na chela chela yini pere ye kiri chiem le ilusi nga ves kiri pa senta bi
0: dani ni iti yami rupenyi kira penyoro
2: Aduong honorable as you sign out ateri wakara romene me wanikom nungo benefit ikom irrigation system ame uni injecting a lot of money yeni
1: and the chair
2: yes ateri wakara romene
1: ando tiyami du kwanya liyara fuwa para bi teri chuku chabira chela bini nyim indo ipuri penjini ateri wakara men
0: ame indo kare na wanuti uloki indo eti miru chamu irrigation na chama
1: I'm going to go to the shower. Inu shilo kito mengo
2: igwa
1: hokele so nguruni kaiti ye kashel in man ngumu chenda round lahari ye pire bi chabiti chabiti
0: amani yini tiko wani alier ni doti atuwa atuwa iti miru meywangeyo ni irigesho na konyo kai purpura titi ino kabe nyanya ngogele ya kari ngatu amiru pitu nywagere koporupe
1: amiru kubine gina shalama nga discovery kubiko mpuru vegetables obero market oro ame joti very busy charie onje chati trading centers dangaini puru jangwa chigali jangwa chipipi pemenu tamchini edini yene chatu kwe na nunga jo wobi kere kuma wuha kumpashu
0: so vegetables kare nandu nudo piru kodo hain kare jingiti kere unyo puru kado uti jiri gesun skim
1: tinda kore yini buri na chela me vegetables no peti ukeri yenyo
0: pedo buwar pedo buwar pedo buwar
1: na choro maikami da chani yini ya iwe yenye mili da hindu pera iwe yini cha moranga enu kundu mwera hoti yye kono
0: mwera tungulu ko kede green peppers
1: vijiti yu mwera hoti kono
0: so green peppers yumiru wo yaya bolu west community irrigation scheme
1: kele pimi mwena mechukere bele miyero
0: Apoyo honorable, apoyo tami, ananyangi yin kao mi chawa meko buko pa don wijo, yin kara puriti jama pol.
1: Anama kaka kano.
0: Da yin bed kaka kano.
1: Na wangi yisi ngu.
0: Am tina tia wot, awo nena liar ni no katu ni poro anagu yichim.
1: Kwan morla yinu kiri ma chawa. Anda liar kana beri yeda po, kwan yinu mkari yinu dana chawa
0: mawe. Munda njigari yoke kenu rongo deho ko.
1: Yinu yoke ken na pinjul zi kono rao
0: anama ko challera de korea do ngora bor wanu ti por wani danni ni
1: ayere be
0: apoyo apoyo mate eya
2: be koro
0: okay I will ready you mono David bonga bon adongo ka ine weka chawa ni ko ko meya buwi
2: opediro
0: poti ko
2: technology ni
0: eh
2: innovation system
0: enado potia poti wie
2: By the way, Solomon.
0: Yes.
2: En karame yo enao kada pat miro ni angyo ba loko. Pero karame David bonga bombi loko ko internet.
0: Yes.
2: Miro don yimon online. Rekche cho war ga de kelo gisugi de do chingi beo kam gonga. Jami dia wo direct.
0: I chane te yo don ka stam bini internet.
2: Chwal jami ni. Kada nyiu duogo nyiu du internet. Ko pro ka ni wor. I ka de wor wor ka do notice board. Bot gisugi ñu disugi ñiu duogu ñu ciépé
0: jëma ko téraaj
2: so actually that irrigation system you're not here bear
0: yes
2: you're not going to be here
0: yo meria na
2: dang yo pour podek yo do mu hakina ni pour ñu magi paloñ ba yo pour podek they will get money a lot of money
0: bo bene ci yini binu dong ci cien po binu watu lokede David bonga bon honorable amedo e chawani nyingo pedang ya kai kome pian tiu er microphone no petia ni yang
3: fahishani ajoti e ipehoma cheng ichani na joti ipehoma cheng ene unu beru me konjo totwal kana jomi ro konyere na kagamete cha ni tane neno me neno kirumeti mo kiro pi poro loni irrigation no tia paka paka ni musabe loki ye kare kare
4: awuru maja state of the nation address
3: yes.
4: Okomuni ya
3: banjo kani loki kapa kuba kuba budget roda nga deep the location no tia
4: ukari
3: kubi kum poko pi
0: na hapaji dokti ya mumi umoro
4: yeah.
3: Yes. But kikeni wani pacho kanto embracing
4: Pekum loko ni ani
3: aye. Ununi tek tek koro. Beri barang gina wei kau bni. Orang David Rubinu kau bercakap jani. Jo ununi.
4: Ida net David Rubinu mekui
3: ambing. Baru jawa. Baru me. Baru pek moye jani. Aku runa TV. Imator ni moye no cue anak cama wei ne.
0: Imat dong
3: dia. Mula tunggu kau. Anak kau ni imat. Yin pe nu jai mara jo maru weki. Yin do pe cunye wei kau jai mara. Yin jai mara weki jo mara. Aeme ni weko tia na papalo ni weko chonga ni weko pere mi to weko ginore mi ti de yini chamo ko pere mi to konyo jomoro dong jien angini indo politi chunye pe mi weko jamo ko ni konyo yo kene ya ini mi to
4: so embracement is the biggest challenge
3: so kirme embracing jami
0: te yelo
3: e na te yelo wa but kurno wanu ko foro jamo wunyi jamo de ngwashi yor yor wunyi jamo de ngwashi yor yor kur wanu tu wunya ba
4: true
3: kere wa ko irrigation premier white comba
0: okay
4: wale
0: tiki no amulu ni mindset ingeo gina me okay wow yeah atawni mi be na jona girdi kere mi ko bidan pemmi re kom gina mi ruwanu ko bi ti ta morti e
3: yo wa ready
0: cha ti ta morti wi dana me bala ko amya pori irrigation skima me tia borni cha moti e kello planning me ko nyu buge lein pipe ngo ge cha gina cha ho bini wi dana cha ko ba gamu lobo na kuri giniene amane chane dongu keru irrigation ko cha hotishu ko juari ho mweche we ho weglo na betcha gin jo achele chane cha hobire kwa ko piere cha kunero ele gin da lok kar tiule aman jo mwari ho binu ye ku cha horum chatu jemi ibonga bo ya lera me dong cha wera chen la cha ho chatu ko eno binu ye lo bere
4: cha ma jo mutien we chu
0: cha bere chen mu ibonga bo den we chu ero jo mwari ho binu re kwer ko te ko lo ba dang worde wo penyu dang de kon di senda kuja
3: an ibong jote ko streeting gin rapi rete ka jomi mar mate ibong tie capacity morgan tie ya kampala maybe pura li arakan ngato pe ngare de kori tie bi la pura li arkedwa en pe tie puru
0: mindset
3: bung dia palo mo mere tie pe ko mo yo to ature di kampala pa saber da ta ko yo ko yo
4: ya chaka be karo kare
3: karo kare to aja wang mo
0: abi pura li arakan
3: la kan bichel tie wang me biru pura li ara mo en
4: wa ya kan ni te ngwecha mu
3: bini dong
4: yo ya kan ni te ngwecha
3: tie pura li ara be en tie kori tie bi la pura en tie bere bere te guli
4: e ka te opita li ara
3: mo dia kori rona rupe onyo ato dorong
4: ngaro ne ri bana cha warai
0: yidi kone ya kan wota mun
4: ya kan ngwecha pire ya kan para bina abolo
0: abolo
4: ngato rete upiete bipita lera apuru ngiri kwa pe ngarai dar mo ya kan para bin pet sunflower bin pet nyuange bin pet soya
0: ngata jiwa maro
4: ne dona lonyo ko no no wingi nyuange yini kwa nyoko tin sunflower de kwa nyoko diri eta lera will last for 1 year and a half
0: dipoti
4: dipoti
3: so
4: lo ya yiri bi kora kora kora kora kora kora
3: so mon kere baka ma kere roke oha kari kuru bi du ko bi mindset wando lo ko kan da en ngwa wando ko bi en mindset no o tu tam no lo kwa na kiti tam
0: ko dano kita dano tam ko
3: kita dano tam ko lo ki du ki to ro me ro mo ti moni wi nya be be
4: bob gamende yela rach gamende chani mi o moñ moñ gamiru ni angin moñ petro wor tere no no mi dana bolo
3: boro
4: gamendo kya meya boro
3: pita boro
4: gamendo yae meye miyoga ubini pdm yae pdm tia meyo moany yae meyo moany tia meya boro the next projects will come again
3: no ginu kena wanu bernu nga chale pepeng ama bernu nga bodjo unu tuti mo research kubi kum pdm ukobu ni ngomi ugamete mi miliona shiel twal yini te bala bala ete wuri gamo ma jo mane money lenders ni ne jona mi lono yini yini
4: ade choro ni ni ni
3: ame choro ni ni mono mi la ha bi sier ni la ha ngwen ete ti kanya ki no me chulu ki ni ti nyono gele me ti yele
4: ni gamo mi la ha chen
3: eto gameto mi million a chel ni yin choro yo me mo ha yo ti kede mo mot ko lo yoko eto man yiti yele e la ha ngwen ni iti nyono gele di kedi iti do ko chen ni peti dongi ginoro kira chel
4: PDM peri duwako
3: ititi yu yini chachende
4: da PDM peri duwako
3: yini gamo million a chiel ama wiki mwahario da kuri tigiri mota chunyu pie million a chiel er down ta keto ko gente ko report ko wonyi pe pe ko ni o mi bi o wi bi o keno misguiding gi ni o tere da maro rely ko bi ko munu wi bi en ana ko ni wutu bi en bi ni bere
4: ana bere
3: e gino maro rely ko bu wi bi o keno ko ni gamo ni chino gamo ni chama chama kina da gamo na
0: wi bi mago
3: you see ina ko to ruenyo gi kere man utido ko ti yud
4: some of them would do
3: mnu wa wibia joga ya wibia do teningo a wibia ni penena ni mi petamuni idong kubuni gami chamo ko kun uti gamil jami hiri gami dong kere ti kere mi wye mumon mumon mumon ite nuku mumon
0: na haman ma bolo ni da yunu ni ya wibia moro reko lewa
4: you see
0: gamende ni ya gamulo uduchif
4: ibongere jie tu ngi jie
0: pinu tile baraj ni ibaba unu jwa gamulo uduchif
4: gini neno tia kwenye lai nere pingu munu gwenge nuti yiki
0: wangu utia ketu gwenge wanglo uu nota deka bongwe na riwa borang wen nota borang wen wen kere nota riyo not not abongwe not achel achel nota biro wano o politike ko pa polo miro ko
3: ko mi ke so nyenye o no miro ko ket kom ture do pe do ket bor nga tor ga da daro
0: mi ke ture do
3: e biara ke jo ano ko ye kay wor ker bo daro ko ne na mi yek ma yulo ni ka ni ko mo jo ke do politics ye ne no ku no dana mi tane no ni mi ri do ngi bo tane no ne na cha ne ga mi ri tane no e dano ke ne pe ye pin ka no
0: dano mi ro lo gi na mo lo ni mindset ke tam ada ana dia tam
4: very big opportunity for them gumana yo kare beuno
0: opportunity no nungu perang yo am meno kene project ke eno kene dok chen mer tumio I am very sure ken chama rum tia kobo ame ngurune apote jomor kanoro en wuni winyu ni kai cha dongu tia bi kobo mi lovu ni agonya pin mano biru jamini be we ke work ke hello
5: baka
4: yes
5: apoyo attack
4: apoyo
5: abedu luka alex ron
0: mm
5: ule yom yor bakingi
0: mm
5: ke ta yini nene cha wan ta me pink ya wor kara chel kede dano wen ke koko kot goga wen mm ta ka de ti program wen mo do ni ya bolo no i te ngeo ni kot ye chwe ya che gyarie kare kare nu yini ti o kwa nyu ginore por i ko wuru ko fo tere karo anga to ro mu ko ton min por nyu age ta peta jote ko bi a le do nge ye eto na dora mo pira liara mera kare ka jela ken andano nu era jamu jinna me lawon wa nyo ko to ka jami jawa jawa jin won wa ko ri koko ni ko ra to matera adunyu ka pi poter jamo ro ken adu ga chalo ti jo pulla me miro ruchu wi jo ka gina be ya bi no te cha ko be ti pin ko bu ko ko ruchu ruchu ko para yore pe o mi jo pulu ne ro chan ikare mo kara ngeji minu dana ko be ini chukala ana ya wura nyim joni en ba ka chalo ngari daga mulo wuko ana hawen be mo yo gina da mo pe onwo ti kere no wuni no no kere diro me mi yi mo ngo kinore ye ka do ngo kele pio me yindo idiko chon ini ya gire wur ki ru pipo ti itieno lo re kiro ko ke chwe po ti diko kere tiero yo me tia tia tia yo me tia ni ne da falonyo
4: Oye, oye, loka. Nenda no kena line. Hello?
6: Hello?
4: Yes.
6: Oye. Oye, Banguru.
4: Oye, Filippo.
6: Atiye gira kwa.
4: Pala miyo.
6: Landing side do you tiye. Yengene tiye, yengene. Kwa dang dao jami do you.
4: Bob miya mori.
6: Ito poka, iporo.
4: Bob ba mori.
6: Ha, winya gao. And... Angeo dana loko matek. Ni dora duonge la mar do tuwe wipuru. Ikeni yini nge la kano lara.
4: Yes.
6: Mano ma yiru nui ti do nyi wibie me chung. Ari po kwa ma mara. Ikiye na be dana jamu kwa churu. Yonu wa mari mara be dana dana tek. Ate kini ti biole ngaro jino ma nyim. Epe puato tuwal. Nyangi chien. Nyo. Ora wa diel ka yini kone diel koe miel. Chane diel peru miel. Ka de wure twe mare ti bonyo miel miel lol e murni yo na je me gugu gugu ti te ni ko ba tiel wa na nam kana ko ni bol woni ko kwata ni ati ko ra ko daro te ti ye ja no ra yu tumu ko ja go ri ga men bi ko wa mar ka ndo ko ti bu ni to ko yo ri ko bo yo ki ga men ne ti ngi na ba mi ra yu bu den jami wa la an ka na be ti ke ar gi re inen ya timu na konyo to twal e joye ye rawara no ko be kom laare do garu ti joye awor ko ja po ye gena wo do ka kanu ko ni ka pencha mera de turpe ye aw ko ni en men ne ter wor ni ker gara do nu che ngor twere dem no mi rom ba wan kando pe chan ti er ga ko pi kom jeme pamping gena to ar war malo ko ye po do ko be konyo da wan kan ko mo ti ti ye ne anu la do pe wa ko ro wo to mo ke ni ko ma to ma te ke lo ke le ani for ai kanu ko jeme ro mi wan na ya po e kan ko ke te wa ta kan no ta mo me no kwa
4: ya jeni
6: ba mi ugo
4: amen lo
5: Hello, hello, and you say?
4: Do we know?
5: Oh, Solomon, don't put a more rubbish
4: back. Oh, Jagayo.
5: Man, Jagayo, or bong. Oh, Solomon, Cope Quich, or Cope P. Yikobono, P. D. O. American, what did I turn to jail? Joe Mare, featuring at a coolie. Like at a coolie, getting a yiki, they won't knock a nice, knock a nice center. There, I mean, all of you, good more, good, my yellow worker. Et tungi de wona se isa da menteng wani ga teng te kella ma ni lukien wanung kinyi wo dung na ke kyare jo du wonga pelare ada akwa yo wunjo ma romi yo ame yo nge ko pe pi gir menne no kana pi ti ure mi ate wanu mere kanti u di wa ko iti ilo kuni kwe kumi irrigation scheme irrigation Obeyo pura be obeyo puo yuwe pura bersa. Na unjo maile ame po unu ba kwalti project ma por borno. Ame jo ma bolo. Ko ni chinu wa rechu resa mero ambi unwa lei kom project uno. Ya unu ko ka binamba binaina ena rakera rakere. Ene chwe irrigation taki area wu. Uni birili mo karo karo. Ni poru biru green ka bisu mora mora un timu dia ke kolagoro. Ine oto oti oti oti mo pero yo kujo ine no kana ti no be dry land. Ine no kite mo ke committee ti green ke ka bisu long mora mora.
4: Ko yo to
5: twa. Aga money regulation scheme. So one mira unene ne mo kana ma rom ite mo ne ne. Oh, piro kwa nyari ya be matire poro koro koro nienu miro tera wa wuti neno mekonyo kere turu wuti ya mente wengme miyo kere irrigation scheme wen nang bengoro ya pachan bengang konyo tede kwe pur kwenye ni pura liya ke kwa pura jwa joga kwa nyuagino nyuagina chini tiye kwa pura puja midusha mekire maa pura kwa pura kerebe ken puru mkunjo midusha mekire maa pura kwa jimu dikeru chende burde burde tede Oh, I'm not sure about the woman did well.
4: I'll
5: approach you.
0: Wait a second. Hello? Hello?
6: And that's your part. Get up to Kerali Arana.
0: Bien, moi, pe.
6: Wa? No, don't work quite more. Carry the road with the Puhumora. Near get the weed out.
0: Yeah, with the Puhachi alone.
6: Ah, pede da kaya hoga.
0: Ya boye kwa.
6: Ikara mae bonga pontia kwa ye kwiri 2011. Ine matwala kora. Abere winyo piana na donyi 26 te ya kwa 2011. Ine 2011. Eta ke bero faro matai. Ibon, kunu nero karani ino moro ngato kubani, kaya nero ngato kia kubani. Kanaru kia, eno chueke kanaru kia raj. Kada puwa koda ye kong. They could be off when it aren't Koba Kurigin, Arangaja. No man of Ginoro. Bong better could be Wako, Yen, a bong maradon in the hot one. Marie Le, Miana, we reckon again. At a car I know, then I made this year a big imagine. At a jam, one of you bound by Uncle Hodon Queen. I'm the oriented one, the oriented one. Our district is a very yellow currently. We who know the car with a jet. I wonder, Monocum de Bacaro. The one that very dear car. Erdo tu ne cha dong wa do berati le ba ba re o ti o koko o ti o ngamo do ni bom erdo dina do ameto ber fina mai bom ngapo ati ni ara pe na kona do ngi ni ko mere ti la di e ko ni la milion an wen lo ki ta ka ni ti e ke ti ta ne kwa ni e pi a pi a pi cha pi sian na ha ya pier ane ah en lobo ni tie ka sa teka ken inu mu chene ne kwene bara ni ene yina pa che pon bare o don ku ira ti ira ti apa chano ki ken o kwan bo pa kum ti kana da ne ka sa picha ken chene ni inu mu ne ngo eto do ami to don da mente chung kere jo met mo ye jo ki project ko ko konya jo mo go eto do jo apo ro ko jo awan ki tuolo ame ne jo nyaye ame ramo ka mo ko ti ka chule do pira ta to twa eta ti apo nyu ya ne to ku ye kan yi ke ri nyeri ando por na tu o pa ro nu ki ra no ame pi ni atu no kere pota o me na jira do en pian gi na do a ti tu ko bon yo pero me ko nyu ti na ha pu ki mor pian pen jo lo hare tut por ni ti ne ni dwe ma pi chele pero ora do ki ka ta na ha dwe ma par yo dwe ma chele mo ha kar eta da ti ko ne ame to ne pian wa no fuera ta ma jo ame do ne na ni mo ko tar hi bo nga bo ko ne a lo bo lo hara ma yame o ci o la arti ko bugini sa Solomon kanani ni kare meto tanye moy internet ado ko ni ware kare bo akwa iku pe ke yiru wa na chama internet ware chama internet ah o mera lo bo nyayo ko wuno ma jone ba ko me du ku me ta me du wi me du wi
0: okay cha de horo ko we ho tik program wa ko ye
7: we ta kan radio wa horate wuno dehi bat nani dang do bello credana kwa loge cha duchi kado kar moro ba mi me winyu ko pare yotie ti dado kre opportunity no yo polati ya par irrigation do tutual ero woneni tie kino ko yin pida bo yini no la yini no ala yino chukeran tie amala kwandang just like that legu wa ba
0: boy
3: yeah opo video jamu beru gina lokher kana pol erwan tawni lokoma loko kan dek dek ni pe bed ma bale pe bed de media bale jo ame go chi mi uta ma ber wan mi u technocrats loko kan loko loka ber wan na timu gidu lo ni research timu research a lot in fact koro we be we do show pe we re kan ni mede koro ni vie koro vie koro we be ni gidu lo ni mir berlin form mir ber research mir ber reliable en ami o ni te beru no te beru ni po mar me kam go ko me ko ko ni du jo jo am misguiding uti pe interno no er un mir beru no mete mo no gelo ni kweda risata ko ni mo ni kweda te mo kweda jani wo nen gi na bae de kel bo joni wi gi na ra bae de kel bo bar wa no o mi wu ne o gi na bae de mir wo run ye gi na ra cha me cha bi ni mir go ha re un ye gi no ra bae ati a bae ra me wu mir do yo ri ye o me de ko lu kan kare kare
0: Poi matek mano crew me community focus awanu beru kit ki kane no bule mo lel pek assembly ruate unu miru beri chia dek cha pero nga beru chia dek pien bariol nyone yik kom lel cha dong tia beru kwe chia dek ngurone bule duchu mo lel pek assembly ruate dok tiyo ko tine ni cha waboro ma edicheng be woro ko ruate unu ko kana unu ruate unu ye cha tine ni cha waboro ma edicheng adu ko chen kede kwena ni metio donkan meda meda kede winyo radio patch
8: ule patrick karo reme oreme wak binayo yini tia bera te ber kara bera ngo binayo ipori peh morbo atindo pota penya right achono bura bura chukul patrick kodi ko no duong otino poru peny bali en duju yae kiro tino nino kere uchui ko willo mattress onyual will mattress yera yera kere kande willi ye kai tuor willo mattress ata yu willo mwara kome tek atin buru ba buri kori ya pete nino aduwa kuye toro choko dikucha atin uoto ailo chinino eno miu tia yelo mina patrick wako masidi traders ocho ho mattress piyo tino kwan maga yoma miya tin nino nino merite tiki chwit piyo tino kwan chaki rome nursery naha naha university naha mega jua don long ye kinagi orthopedic identity Confirm, uniform, kirendo kena pola tata. Kunuti yenaha suta chow kere motino, taki, kereko nali suit, blanket, tanarua, gambut, kapet mediot, medi nuchem, ikabu kwene ducha ke mekwan, naha naha megwako bwapio tinu kere dong long, ucharo gil naha blazers, man kuti pi nyom, deo nyom machil wekberi, weleri yon maha wati chowni, nungi yuwa kohoro kai yae runabout mabaj, ichitu chemi yu riu burozno, mita zwara non noka ken kai yae runabout, nyo go chimi nama nota bira bira bichel, abora chel not, abij nota ngwen.
9: Uli choker muna pacha man puere ajo muere ajo tis mat capsule capsule amonu tutte me otengo gini yibura tani kijak kijak chote gami tungche wood gini jurang jurang ajo duja koni to kame afreta pudo konyo korwa iwo pujamba beki ajamu wonyi tani afreta general investment limited meti center si iya giki lami yo koro unyu achami building manu enka wilu tani nuna uti uchato bonga choy mega mundu

0: Poi tetelo wany radio dakika ti pier ang'wen wi ariyo kari kom chawa par me otieno bedo extra time. Ice Cream Girl Sin Kingston featuring Wycliffe Jean kom dakika rom pier ang'wen wi ariyo we ga nen kwena yin weti yeno nota teka bong'wen ariyo bora ng'wen nota teka bora ng'wen ang'wen nyo nota ariyo non nota bong'wen nota chela chela nota biro bero temo jama maga chela ria deko mi ape obero winyeta ngeni tom wote mal moto twal kaka no you know look like something from a magazine. Hello apoi ba
1: yes Mr. Patrick
0: atiba atiba
1: poi bero ni program atak salva
0: poi winyidang
1: poi adang doro wai program
0: iyo
1: ana tiye gira pora tiya ba tu tala baby kan
0: poa rotu gohe
1: poa eno kila trek tu tala man weekend of
0: Nga wara ba?
1: Nga da wara ba gi repodi.
0: Nga poye tuan.
1: A poye ba?
0: Eyo.
1: O meter problem.
0: Eyo la pa.
1: Ana tie ke di ba.
0: O beri.
1: A poye poye.
0: Ba. I don't trust nobody named Frosty the Snowman. Oke, iya la pete le.
2: Yes, papi.
0: Yes.
2: Poye ma tanga program.
0: A poye winyi dang.
2: O la ta tuite na ba.
0: A poye tu twal.
2: Dara pour mal ma tek.
0: Oke.
2: Abo pe go do.
0: A winyi.
1: Dana
0: yiti ni nga
1: Dana tie chola chila bera meto koyo ngi chame
0: ngwangi
1: koyo
0: odo woru mok mach pacho
1: awobi beti komi no mor ko ra hamoro di la re ma hi jine yiti ni
0: awili
1: ene ko feno
0: yiti ni nga
1: atia ber gira pacha bapir kan
0: iruenyo totwal
1: Ino ni ruwenya mepetwera pari ya tami manda jwany bagali beru pari.
0: Kwa na tami data itepa nga.
1: Patre kaya chaka manu mamba nune hei mkudo kshunya da kuduchu.
0: Alingda ko.
1: Awori yela wara wara nyanyo beru kano duogo nue giri duwe kano komi uko.
0: Anatikia po iti yeli.
1: Ero patre manu pa chunya bear ba.
0: Kwa men ba.
1: Kopi no ka kopi padi dene no jotwe yo hoba.
0: Kunu e ugena kunu barja ano.
1: O barja yindo e di gwede me de temo bale bwala an mio padi de twe yo hoba.
0: A point ye.
1: O wara nyimba.
0: A yela pe.
1: Eto ko jungi yo hoba manu ngwa kopi yin ye ni ka no kumri ra lira.
0: Nuru pa do nyuwa ho.
1: Nen ngwa ma di ma ko jungi.
0: Aya.
1: Mori.
0: A boy. Yala petie bano Mr. Bonyo Tony na ba period na no neno masia pala mio menye line hello
3: hello
0: apoi ba
3: hello
0: yiti ene ne
3: anti ber kan
0: poi winye

0: chekala.
1: Okay, right. Well, then we are talking to Win Radio. Hello.
2: Mr. Man.
1: Yeah, I tell Winnie.
2: Appointment, Dixon, my chair.
1: Yes, Dixon.
2: Ana tia mera kuba wono kete ana lo nyuzel kon ana lo nyuzel na.
1: Eh.
2: Ana mera ko ya kon ke panyo te ala oke ana papa te bien ko panyo ne kete no no ane balo borre.
1: Hmm.
2: Te kwayo ke ya borre ka ko por ki e ya kena pasio pe yo ko kani ni do li ali a tim kon ko panyen ko pango ni o en kere me to te kere kere ni to te ya kumiya mara pe ya kena ji ana nya po lay fo la carotel ri ak na pa chuka na me nyu kit ta me nir not ker jo kara chen kai me no dum ke mir vera pore wa cha mar pore wa ta ka wa be tu che na jo na mir not ri kara chen en nang gut de ber nga ta me cooling down ko ta ko ping te to ni ko nyu to no tien ko pa ngo kiri ngo pe te ki mere.
1: Tewenya chel.
2: Ariano.
1: Eh.
2: En pede datina wa pedo ka koporotien na ndokte do nyukere ku pen kodo bibe na tina mula dom dom pinga te khatega. Yes.
1: Okay.
2: Atanti ya kera pa chama konya jo pejo kopkar kor kamingo. Telati pa chukum ping ane ne amenyo ka kera pe hoti ye. Kai chwala pe honi kayire kwa ku sa bara woti wota da kwa yati da bara tiyar ta to to al
1: ade teni
2: ye ana poyo an ta lo lo ka po la na poyo te wi radi a paja ci to to al
1: okay poyo matek
2: poyo matek
1: ya tam te bine tam a chil to ala wi radio kita wan mir ne ka jam yo tam yo mi tam me mara tam me ke lo kuch tam me nor jo kara chel ena ye per tam a be a wi radio. Dano ka wano mito ni miro koin numero mi dano tama metero tieko peko mere abe aka te chobe ka kare pe mena me chao kento mero peko kumpeko ti jokene ka ti kere tamo ta yelo wye tama en tiyo kere dok pero tama dok mede dok tam mere dok peke kumpeko me tiyeno peko rebero gina duwa nga ta kata ame miyo chao kene pe beda yoto twal Win Radio. So line chima po ti tuolo yini ramu koi chimdang temi yu tammi yi studio kana Win Radio. Otherwise wano tie winyo mwa meumin wano tia beye ye kari ngwa ata timele kwa mere do yini ramu kobe gino ranok Win Radio tieno atini niene yore kare chel kere yore. Alright.